Magandang umaga mga kababayan. Welcome po sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radyo ng Pilipinas sa Calgary. Tayo po ay live na sa ating Pinoy TV special FB page, sa ating Pinoy TV Calgary YouTube channel, at sa ating Radio Pinoy TV Calgary, sa ating TikTok channel, at ang ating Radio Pinoy 94.7 FM Facebook page. Live na po tayo. Bago po tayo mag-umpisa, mga kaibigan, ako po yung magpapasalamat siyempre sa ating Panginoong Diyos at nakarating po tayo ngayong araw na ito. At ang nakita ko kanina ay 6th Sunday of Ordinary Time. So sana tama ako. Kanina po nagpunta na, dumaan tayo sa simbahan. At again, ito po ay isang friendly reminder sa ating mga kababayan na tayo po ay magsimba. Magsimba po tayo ngayong araw na ito. Today is Sunday. At pagkakataon po natin magpasalamat at humingi ng patawad at manalangin sa ating Panginoon Diyos na nagbigay ng buhay sa atin, nagbigay ng pag-asa at nagbigay ng kaligayahan at nagbigay ng mga different emotions na nasa sarili po natin. So ito po ay responsibilidad lang ng isang pagiging Kristiyano. So kailangan po nating magsimba, kailangan po nating magdasal at kailangan po nating magpasalamat sa lahat ng kanyang ibinibigay sa atin. So umpisahan po natin ang ating programa sa pagbasa ng isang salita hango sa Biblia, ang Huwarang May Bahay, Kawikaan 31:10-11. Mahirap makakita ng mabuting asawa higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Lubos ang tiwala ng kanyang asawa at saganang pakinabang ang makakamit niya. So magandang umaga po sa inyo lahat. Ang oras natin ay 9 minutes after 10 a.m. Ba? Ay, 11 pala, 11, sorry. 9 minutes after 11 a.m. Kayo ba ay agree dun sa ating tinatawag na daylight savings time na hindi napapalitan or something like ganun na lang dahil sa mga ibang syudad at sa mga ibang city o sa ibang provinces, sila po ay hindi na magpapalit. So, tingnan natin ang Alberta kung magpapalit pa rin o hindi na. So, again, mga kaibigan, live po tayo sa ating mga Facebook pages dito at kung gusto niyo pong tumawag sa amin, 403-703-403-71.

1-800-943-1944 at 1-947. Again, maraming salamat sa Senrillo Production. At tayo po ay ginawang isa sa mga media sponsors ng ating ano ng konsertong Sex Bomb Girls dito sa Calgary. At kami po ay nagpapasalamat kay special thanks to Miss Cathy Arellano. Si Miss Cathy Arellano ang isa sa ating mga ano niyan, organizers ng tinatawag na Sex Bomb Girls. So maraming salamat. At wala pa pala si Tay. Di ba, Le? Si Trevi muna. Trevi.

0: Sarolimi, the best lechon in town.
1: Sarolimi, natural ang sarap. Kung saan matitikman ang mga espesyal na pagkain Pilipino, mga kakanin at ang walang katulad na lechong Pinoy. Ang kanilang phone number, 590-0099. Open from Wednesday to Sunday, 11 a.m. to 8 p.m. Tumawag sa 590-0099. Rolling ang naglilingkod sa Filipino community.
2: Alright, ulitin natin mga kaibigan, ang ating huwarang may bahay, Kawikaan 31, 10 to 11. Mahirap makakita ng mabuting asawa, higit sa mamahaling alas ang kanyang halaga. Lubos ang tiwala ng kanyang asawa at saganang pakinabang ang makakamit niya. Magandang umaga pala, umaga pa rin pala. Magandang umaga mga kaibigan, kayo pa rin po naririto sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radio ng Pilipinas sa Calgary. Okay, meron tayong dito, announcement ni Jose Calvelo. Congratulations to my niece, Faith Cuneta, on her comeback in singing performances, ba? Pamangkin pala ni Tito Joey yun, si Faith Cuneta. Napakagaling kumanta nito, si Faith Cuneta. Congratulations, Tito Joey, kay Faith Cuneta. At, siyempre, ito namang September 25 pala. September 25 ang showing ng second screening ng Filipino ka ba? Or are you a Filipino? More details to follow. So, ano na yan? Confirmed na yan, September 25. Pero, mga kaibigan, hintay-hintay natin yung ano ha, yung kung saan gaganapin, anong oras. So, iano po natin yan. Pagka-available na yan, ibibigay po natin sa inyong lahat para napapakinggan ninyo yung ating, para mahalaman din ninyo, di ba? Kung ano, yung susunod na showing nito, kailan. September 25, pero anong oras at saan gaganapin. Kati Arellano, hi to Pinoy TV family and Radio Pinoy Calgary 94.7 FM. Si Miss Kati, at mamaya magkikita kami ni Kati dito sa 5:30 sa Seafood City. Ang sabi nila ay magkakaroon ng singing idol, parang grand finals yata. Grand finals ba to, Kati? So mamaya po, titignan natin yan. At syempre, iyan ilalive natin para magkaalaman ang ating kung sino mananalo dito sa singing karaoke singing idol ng ating Seafood City Calgary.
3: Panasasakyan na suwak sa budget at siguradong maaasahan. Ako po si Ann Reyes, Product Advisor here at Charles Glenn Toyota, handang tumulong sa iyo wala sa simula hanggang matapos ang proseso. Bagong kotse man o pre-owned, ipapaliwanag namin ng malinaw, walang pressure, walang stress. Tumawag lang po kayo or mag-text sa 403-805-1394. Ako po si Ann Reyes, ang bahala sa car journey mo.
4: Looking for a dentist in Calgary? Welcome to Pathways Dental Clinic, your Northeast Calgary dentist. Whether it's a teeth cleaning or you want to enhance your smile, we invite you to come and experience the Pathways difference.
5: It's time to Toyota. Zero down and no payment for 6 months OAC. 0% on select models. Way over market value for your trade. Even if you don't buy a Toyota, we will buy your vehicle. Ask about our lifetime free oil, filter offer, and lifetime powertrain warranty. We also have 3 years free maintenance, free winter tires and storage. Ask us how. Call Alex Taylaran at 403-567-8888 or log on at southpointtoyota.com.
6: Forex Alberta. They process returning residence container, free box replacement, customer loyalty reward, direct shipping from Calgary to the Philippines weekly. Forex Alberta. Call 403-873-6739.
7: Just looking for the perfect Barong Tagalog or Filipiniana outfit? Visit Estilo Filipino Calgary Boutique at Marlboro Mall Northeast for weddings, cultural events, and every special occasion. Estilo Filipino Calgary, where tradition meets modern fashion.
8: Kung kayo po'y may katanungan ukol sa pananalapi, tawagan si Ms. Alicia Cabagan ng Great Way Financial sa 403-975-1581. Alicia Cabagan ng Great Way Financial sa 403-975-1581.
9: Pacific Hat Restaurant. The True Authentic Filipino Cuisine. Pagkain pang lalong pinasarap, subukan ang kanilang daily special at ang brunch buffet every weekend or log on sa www.pacifichat.ca.
2: Ang oras natin mga kaibigan ay 48 minutes after 11 a.m. At ito pa, may babatiin pa rin tayo. Grand finals pala, yun ang sinasabi ni Cathy. Grand finals po ng ating karaoke singing idol sa Seafood City. At ito pa, no, meron pang sinasabi si Cathy dito. Hi Pinoy TV and Radio Pinoy Calgary Family. Cathy is from the Mortgage by Cathy Arellano. So kung kayo po ay naghahanap ng isang advisor para sa inyong mga mortgage, napakatalino nito ni Cathy, napakarami ng experience nito. At pagka nakakwentuhan nyo po ito ay napakaraming ikikwento sa inyo tungkol sa buhay-buhay. Tungkol sa buhay-buhay and we're happy for her sa ngayong katayuan niya. So congratulations Cathy and more power to you. And eto pa no mga kaibigan, yun, sex bomb. Nakalagay dito. Sex bomb girls ay Pinoy TV Calgary. At opo, ang sinasabi dito ay thank you for being a media sponsor. Sex bomb, get out, July 25, Grey Eagle, 5 p.m. Grey Eagle Resort and Casino, ang ating Sex Bomb Girls. Narinig mo naman, siguro narinig mo yung kantang unang-una, ha? Sex Bomb Girls ni Tom Jones. Pinatugtog natin, sex bomb, you're my sex bomb. So, eto mga kaibigan, panoorin po natin yan, Sex Bomb Girls, sa July 25 sa Grey Eagle Resort and Casino. So, isa tayo sa mga media sponsors dito. So, thank you for being part of this concert, this beautiful concert. Alright, mga kaibigan, babalik tayo sa ating mga sponsors. Eto muna ay, ang oras natin ay 10 minutes. 11:50. So, 10 minutes, 11 na lang to. 11:48 lang sa computer, oh. 48 minutes after 11 a.m. At Blessed Sunday, sabi naman ni Miss Pick Ruth Bascones. Magandang umaga sa'yo, Miss Ruth, Big Ruth Bascones. And congratulations to Faith Cuneta sa pagbabalik ni Faith Cuneta sa showbiz. And hello to Big Ruth Bascones and family, sabi ni Violeta Barnaceo. So, again, mga kaibigan, mamaya po ay magkita-kita tayo dyan sa Seafood City para sa ating idol. Idol ba tawag doon? O, hindi ko na makita. Well, anyway, mga kaibigan, ang ating Philippine Calgary Summer Festival, kami po yung nagpapasalamat sa dami, sa napakaraming sumuporta sa amin. Mamaya, babalik tayo sa ating mga maiinit at mga naglalagablab na balita. In the meantime, eto po, magpapasalamat muna tayo sa lahat ng sponsors ng ating Summer Festival. Titingnan muna natin kung tama ito. Tama ba ito? Ang ating mga sponsors. Thank you very much.
10: Philippine Calgary Summer Festival sponsors on August 8, 9, 2026 at Prairie Winds Park. Thank you to our presenters South Point Toyota and Country Hills Toyota.
2: Ayan ating presenters.
10: Our sponsors Solid Industries.
2: Solid Industries at saka South Point
10: Institute.
2: At saka Country of Man. Maraming salamat.
10: Pacific Hut Restaurant City of Calgary.
2: Alberta Health and Institute. Rolimi Bakery and Restaurant, gold sponsors natin yan. And Club Supreme, yan po ang ating mga gold sponsors, kasama ang Gershom's Pinoy, kakanin at iba pa. Maraming salamat. And Pacific at Restaurant, kasama po sa ating mga gold sponsors. And of course, this is in partnership with City of Calgary. Sunshine Jewelries, thank you very much as silver sponsors. And Friday, Friends of Medicare, maraming po salamat. Ang ating Fort Jans Logistics, Manila Logistics and Tours. Fort Jans, ang Smiles Mobile Remittance, maraming salamat. ang ating Willow Eye Care. Nandiyan tayo kahapon sa grand opening ng Willow Eye Care. Canadian Health and Business College. Thank you very much. Ang Artful Heart. Ito po sa mga bata, yung ating Seafood City Calgary. Mga bracelet na mga bata po yun. Ang Mortgage by Cathy. Ni Miss Cathy Arellano. Thank you very much. Ang CarQuest by Ann Reyes ng Charles Glenn Toyota. AV Ventures ni Miss Abby Villanueva. And Incredible Travel with Alexis, by Alexis. And Momchi Kikai. Thank you very much. Ace Career College. Pang-anim na taon na po ng Ace Career College. Maraming salamat sa Ace Career College. Ang Carrot by C. Thank you very much. Ang Buffet Yangtze. Maraming salamat. Sun Life. Life is brighter than the sun. Ice Skating of Calgary. Raptors. Autoglass. Ang Healing Touch. Ang Eden Brooks ni Mr. Rick Pineda. Thank you very much. Yan po ay mga benepisyaryo na binibigay sa natin. Nanbert Manor ng ating mga silver sponsor, gold sponsors, at saka yung presenters natin. Si Rofel Diego Lofirm, Fuji Ramen and Sushi. Thank you very much. Silver sponsors po. Ang ating si Anthony Yang ng Pinas Brothers. Maraming salamat. And YYC Embroidery and Printing. YYC ni Arlene here. Alma Armada and Company Limited. Thank you. Ang Credit 720. Ang CWC Business Intact. Ang AVD Go Go Good Energy. Para ang ating Money Treehouse, Pick Your Fortune. Ang ating Art DJ Mix Pabatang, Community Advocate po natin yan. Ang Pink Rubies Photography, isa sa ating mga Community Advocates. Pilipino ka ba? September 25. Pilipino ka ba? September 25 ba o 26? Pilipino ka ba? Filipino-Canadian Musicians Community Advocates, Bidasal Events by Liza. And Philippine-Canadian Nurse Association. Thank you very much. Of course, ang Lion Dance, August 9 po yan. At August 8 to 9, 2026, 1 to 7 p.m., Prairie Winds Park. Idadagdag ko na rin to. Total, nandiyan na rin ako di ba? Nandito na rin ako. Idadagdag ko na itong ating mga papremyo o ating mga, yung ating mga mga tinatawag na contest. Kalderetang Baka Cook of Contest. So sana mga kaibigan, sumali po kayo dito sa Kalderetang Baka. For more information, pwede kayong tumawag kay email or mag-message kayo sa Philippine Calgary Summer Festival FB page. Nandiyan dyan po ang ating tinatawag na mga pa-contest. So yan, ang ating Philippine Calgary Summer Festival, ang Kalderetang Baka, ang ating kwarta o maleta. Hindi nyo na kailangan magpa-dito. Kwarta o maleta, pumunta lang kayo doon. Kasali na kayo sa contest. Basta nandun kayo syempre. Karaoke, second karaoke competition. Maraming salamat. Yan po ang ating mga pa-contest. At saka yung TikTok contest. TikTok dance contest. Parang, ayan, TikTok dance contest. So, magpalista lang po kayo kay Violeta. Kay Violeta Barnechea, 403-816-6013. Yan po ang pwede niyong tawagan. O kaya, pumunta rin kayo kay dito lang ha, sa ating TikTok dance contest, pwede po kayong pumunta kay Miss Kaya mo na, andali. Yun, okay. So, pwede po kayo magpunta kay Lizelle Kruger kung gusto niyo magpalista po ng ating mga papremyo. Gusto niyo sumali dito sa ating TikTok dance contest. So, yan lang po ang pwede na kailangan magpalista sa TikTok dance contest sa ating Kaldereta Caldirecta Cook-Off Contest at saka yung isang second karaoke competition. Pwede po kayo magpalista dyan. Pero doon sa maleta, kwarta o maleta, walang listahan dyan. Hindi kayo kailangan magpalista dahil yan po ay para sa lahat po yan. Para sa lahat. Merong kamang talent, wala kang talent, basta may isasagot ka, ayos yan. Wala kayo dyan. Alright, pakinggan pa rin natin ang isang awitin. Para sa inyong lahat, ang oras natin ay 56 minutes after 11 a.m. So, ito naman. Ito naman ang ating patutugtugin ngayong araw na ito. Ang Die With Us. Hindi. Ala-ala ng True Faith. Pakinggan natin. Dito po yan sa ating Radio Pinoy, 94.7 FM.